0: Uya kabisa mwancho matagali ya kinige SFM nguwa ya mwanya gitinge chia butuke dekia meronge tano na isano igori ye chinsa ikomi chia bono marogoba chinga kire na inje nkunya kubuli nganga
1: ya lene za
0: yes na kibono
1: e kwini ni wairide
0: wairide buja
1: wina wanya kulikuri nisa machia nyanguru
0: ii
1: ok buja terefe nyanguru nisa machia nyanguru buona tiganta ye kina buchuti nga pora soko siri umo muroje
0: pora sana igi SFM lo Hello, Egesa. Egesa, from hello.
2: Good evening.
0: Yes.
2: I'm going to the studio.
0: Hey.
2: You're
0: yes.
2: I'm going to
0: Asante, San. Egesa, from hello.
2: Egesa.
0: Nakibono.
2: Why did it?
0: Buyonya kore, buyana aye.
2: Aijendi yande.
0: Inguyo.
2: Uye neli kapitiri gani?
0: Kuruwala jia.
2: Kuruwali marani.
0: Asante sana. Kwa nini angawa anto kuru marani ya abwe?
2: Marani ngu kwa ni ama hivyo ligame.
0: Ii.
2: Kuruwali kia mwole na liyo mama ate kwa
0: Ii.
2: Kwa kwa university.
0: Na kiwata bukuru kwae.
2: Ngoro kujesa.
0: Jessica.
2: Eh.
0: Asante sana. Watira abwo na Jessica kurumarani. Tanga marani bwata bya kabisa. 0724256504 0733332236. Ege sefemelo. Alegesa. Yes.
1: Yeah,
0: na kia kwini ni kwa kire. Wa ga Ameriko kare kwa kire saa hii.
1: Ota, kwa tige ndu kwa
0: yana. Ii.
1: Oyo wa kuru ku King Manu, Emmanuel.
0: King Manu, kuru wala jia?
1: Kuru utawara.
0: Asante sana, kwa terabu utawara.
1: Tawa saa wendu kwa yana.
0: Ika wano. Iki sefe melo.
3: Kwa kwini ni
0: kwa hirire? Kwa I get me the genius of my Jana, Irovi, Rogor, one Gorak, one Yard, one Donyumati. Buraki.
4: Ayaya. Yora ege saife mase virengo bi meye mwana isito ne chino gutaibere ime yomo chio Nairobi ne chinse mochire ange ege sa FM inkuba ya mwanya getinge
5: Marasa Music Store
0: Asante sana mwanjuma teleke nige sa FM inkuba ni ya mwanya getinge wano gendere nchire ngabu ni yigo tolore ngakie vinto vire ege sa FM hello ege sa FM hello na kivono
6: Biyane
0: kuri ngana na
6: weri na kuri ngana na kuri ngana
0: na kuri ngana na kuri
6: ngana
0: na kuri ngana na kuri ngana na kuri
6: ngana na kuri ngana na kuri ngana na kuri ngana
0: na kuri ngana na kuri ngana na kuri ngana na kuri ngana na kuri ngana na kuri ngana na kuri ngana na Ase ntunda ya kamele kuchindu kuhu chaba ntulali ya wakia nipo kabagu wa kesimi Iii
6: Kwa nipa weka usapadu?
0: Weka ebu wango wango
6: Yambe kango TNC, BFM, Bresa, Moran, Karoini, Kabo,
0: Kambo,
6: Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo,
0: Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo, Kambo,

0: Kumobo nige sicha chidaika chia itire mrongeta tunainye iguru ya sambili tika tokole dro tika tuchake kwena na chibese elalitura akule chidro chirega iga osipati narege go ndo chonyo ure chibese ukuru kwa tabitha nguru kwele tabitha nguwa participate cheza cheza isi miyukuru rawe na mbota maithi nige sage go kuligia elikoene keli ya kwaene keli mwanya getinge nguwa participate na cheza cheza ya amu ire nge kuba nge kuruge kasi tabitha wa irire mbiole Onya bwororo. Bwirire byanya bwororo gukwana kurwigisa. Eh. Eh narore ngoligi gango ebese se na gogoseire.
1: Ba kimbiya mono.
0: Kwara gacheza rinde.
1: Kimbiya mono siteliwe.
0: Eh tabitanga kine riri tanga ni wacheza nga kwa gokire.
1: Ewa kindelo litanga ni na kesire gamo ni ga kyange tamiri na tueli
0: igo kokonyo kono ko kutokonyo kwa na kwanya kuombi kwa buganga tikora tema lero
1: ewa kinya sawo mbwere irembi ya mono gaki
0: uya sana abu tuwa tema liringo ndepu enzi yoko cheza lero ikanyo olegi ntonga kikuwa bata waka kwanyo ora
1: kakina bata 779
0: ee
1: Ash.
0: Eh.
1: Ya ande teraliende o tumina chora o tumiwa ye po.
0: Hmm.
1: Ege sta.
0: Hmm.
1: Ara fliende bono na kiki fosti.
0: Hmm.
1: Anyora lindi na nyoje ga kingi ya mono.
0: Pongezi bona malita onsi nga kiyokoro kwa. Nande nga yoko kwa nakuru. Pongezi, congratulations. Kwani abantu bagabo? All right. Yamono sana tabitha bwebwere 5000 chali ngiga iga se studio ero nakote vinga chiri chinge chinge na chitoko chakira tuna ko chimenta mpaka sa steke rego ika onyole nga twa korire mirime kororekana kubata star 779 hash chole ge subway station ya chole cheza box chibangane ga you pick one ende yo siego chagabu abu no bubu ibwa obukurwira kurwo